Ọkwọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Tuesday, abalị isii n'ọnwa Oktoba, afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Tinubu ewepụtala ụbọchị atọ iru uju maka ndị agha elu nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu. Kọmitii na-ahụ maka udo na Naịjirịa adọọla Tinubu, Atiku nakwa Peter Obi aka na ntị. Cristiano Ronaldo amalitela ọzụzụ na klọb ya. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Tinubu ewepụtala ụbọchị atọ maka iru uju banyere ndị agha elu Naịjirịa nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ụnyaahụ. Onye ndụmọdụ onyeisi ala n'ihe gbasara mgbasa ozi na atụmatụ bụ Bayo Onanuga kwuru nke a ụnyaahụ. O kwuru na a ga-ebudata ọkọlọtọ Naịjirịa n'etiti na obodo Naịjirịa niile iji sọpụrụ ndị ọrụ agha elu ahụ nwụrụ. Tinubu kwuru na obi adịghị ya mma n'ihi ihe mberede ụgbọelu ATR-42 nke ndị agha elu Naịjirịa nke mere n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị agha nke dị na mpaghara Igbokoda nke steeti Ondo. Ụgbọelu ahụ bụ ndị agha elu dị 25, ebe mmadụ asaa ndị ọzọ bụ ndị ọrụ ụgbọelu ahụ mgbe o si Benin na-aga Lagos. Onyeisi ala kwuru na Chief of Air Staff bụ El Marshal Sunday Aneke kọrọ ya ihe mere. O kwuru na ihe mberede ahụ bụ nnukwu ihe mgbu nye ndị agha nakwa mba Naịjirịa niile. Kọmitii na-ahụ maka udo na Naịjirịa nke onye bụbu onyeisi ala bụ General Abdulsalami Abubakar bụ onyeisi oche ya adọọla onyeisi ala bụ Bola Ahmed Tinubu, onye bụbu osote onyeisi ala bụ Atiku Abubakar na onye bụbu gọvanọ steeti Anambra bụ Peter Obi na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ aka na ntị ka ha ghara ikwu okwu nwere ike ibute ọgbaghara tupu ntuliaka afọ 2027. N'okwu kọmitii ahụ bipụtara ụnyaahụ nke Abdulsalami Abubakar na Bishop Matthew Kuka binyere aka na ya, ha kwuru na ọ na-emetụta ha n'obi maka ajọ akparamagwa ruru 60 nke metụtara ntuliaka edekọrọ n'ime otu ọnwa n'akụkụ dị iche iche na mba Naịjirịa. Ha kwuru na ihe ndị ahụ gụnyere ime ihe ike banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, iyi ọha egwu, mwakpo n'oge ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi ụgha. Kọmitii ahụ rịọrọ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na-azọ ọkwa na ndị na-akwado ha ka ha kwụsị ngwa ngwa ịgbasa ozi ụgha ma ọ bụkwa okwu nwere ike ịkpata esemokwu. Ha gwakwara ha ka ha debe nkwekọrịta udo ha binyere aka na ya ma hụ na ha nyochara ozi nke ọma tupu ha gbasaa ya n'ihu ọha. Kọmitii ahụ kwuru na a ga-ahapụ onye ọbụla na-azọ ọkwa ka o mee achụmnta vootu ya n'udo. Otu ahụ kwuru na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enwekwa ohere ịrụ ọrụ ha n'usoro iwu, ebe ụmụ amaala ga-enwekwa ohere ịhọrọ onye ha chọrọ n'enweghị iyi egwu maọbụ mmanye ọbụla. Kọmitii ahụ kpọkukwara INEC ka ọ gbasie mbọ ike n'ileba anya n'ọrụ ịchụ nta vootu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma hụ na ha na-agbaso usoro iwu Electoral Act nke afọ 2026 nakwa iwu ndị ọzọ metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana ntuliaka. Ndị uwe ojii nke steeti Enugu ejidela mmadụ ise a na-enyo enyo maka ebubo banyere imebi ihe nakwa izu ohi akarangwa nke gọọmenti ji arụ ọrụ. Ihe ndị ahụ gụnyere igwe ọkụ anyanwụ nke nwa bekee kpọrọ sola, nke eji enye ọkụ n'okporo ụzọ, igwe akara okporo ụzọ nakwa akụrụngwa nke ndị Enugu State Water Corporation. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii na steeti Enugu bụ Daniel Ndukwe kwuru nke a n'okwu ewepụtara. O kwuru na ndị uwe ojii jidere Wisdom Nuhu na Moses Jonathan n'ụbọchị 27 nke ọnwa Septemba. E boro ha ebubo na ha na-achọ ire ọkụ anyanwụ ezutere n'ebe a na-anakọta ihe igwe ochie dị n'ahịa New Artisan. O kwukwara na e jidere Chukwudi Nwigbo n'ụbọchị 24 nke ọnwa Septemba maka ebubo iwepụ igwe akara okporo ụzọ n'akụkụ Abakiliki Road, GRA Enugu. N'ụbọchị 15 nke ọnwa Septemba kwa, ndị uwe ojii jidekwara Zuberu
Hamapesdiso na Mohammed Adamu maka ebubo iso ndị ọzọ mebie ma zuo akụrụngwa nke ndị Enugu State Water Corporation. Ndị uwe ojii kwuru na ha nwetara ihe igwe, bolts na nuts n'aka ndị a. Ha kwukwara na ebutela mmadụ ise ahụ n'ụlọ ikpe ma debe ha n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe a ga-anụ ọnụ mmiri okwu ha. Ndị uwe ojii ka na-achọ ndị ọzọ ha kwuru na ha so mee imeka ahụ. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Enugu bụ Beatrice Giwa toro ndị uwe ojii maka ọrụ ha ma rịọ ndị mmadụ ka ha na-enye ndị uwe ojii ozi ziri ezi n'oge banyere ihe ọbụla nwere ike imebi akụnụba ọhanaeze maọbụ weta ihe egwu n'obodo.

akụkọ egwuregwu. Cristiano Ronaldo amalitela ọzụzụ ọzọ na klọb ya bụ El Nassr mgbe ọ hapụrụ ogige ndị otu mba Portugal n'izu gara aga n'ihi esemokwu ekwuru na ya na onye nkuzi egwu bọọlụ mba Portugal bụ Jorge Jesus nwere. El Nassr kwuru nke a ụnyaahụ na Ronaldo alaghachila. Klọb ahụ bipụtara ihe onyonyo ya mgbe ya na ndị otu ya na-enweta ọzụzụ ma kpọọ ya The Goat wee nabata ya ọzọ na klọb ahụ. Ronaldo tinyekwara ihe onyonyo ebe ọ na-enweta ọzụzụ n'akara Instagram ya nke na-egosi na ọ laghachina na klọb ya. Nwa amadi ahụ dị afọ 41 na ugbu a na-akwado maka egwuregwu El Nassr na Saudi Pro League ha na El Diriyah ga-agba n'ụbọchị Friday abalị 9 nke ọnwa Oktoba. Ka ọ dị ugbu a, a na-agba mbọ idozi esemokwu dị n'etiti Ronaldo, Jorge Jesus na ndị otu mba Portugal. N'akụkọ ntụrụndụ, onye Naịjirịa na-eti egwu bụ Mayokun ekwuola na ya na-ama atụmatụ ime ule nke a kpọrọ DNA n'olu bekee tupu ọ nabata nwata ọbụla dịka nwa ya. Mayokun kwuru nke a n'ajụjụ ọnụ a gbara ya n'oge na-etebeghị anya. O kwuru na ya agwala enyi ya nwaanyị na ọ chọrọ ka ha binye aka na nkwekọrịta tupu alụmdi na nwunye ha. O kwukwara na mgbe ọbụla enyi nwaanyị ya mụrụ nwa na ọ ga-eme ule DNA iji mara ma nwa ahụ ọ bụ nke ya n'ezie. Onye egwu ahụ kwuru na enyi ya nwaanyị anabataghị ya bụ amụma, mana o kwuru na ya ga-aga n'ihu mee ihe ahụ o kpebiri. O kwuru na ọ gaghị enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ule ahụ gosipụta na nwa ahụ bụ nke ya, mana ọ bụrụ na ule ahụ gosipụta na nwa ahụ abụghị nke ya, na ọ ga-eme ka ọha mmadụ mara ihe merenụ. Ndị ọma gere ntị, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee ma genwo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Tinubu ewepụtala ụbọchị atọ iru jụ maka ndị agha elu nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu. Kọmitii na-ahụ maka udo na Naịjirịa adọọla Tinubu, Atiku nakwa Peter Obi aka na ntị. Cristiano Ronaldo amalitela ọzụzụ na klọb ya. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. na aha Chioma Ọnwa Somba na Chinecherem Ezejiofor, ndị mepụtara akụkọ a ị nụrụ. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Ndewonu.

0: n'ọsọsọ ndị nọ n'ọkwa ọchị ka na n'ukwere fa mana ndị a nọrọzi ndị otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ na-eme ka nwa okpuru anyị na-ajụ ọ bụ etu a ka a ga-esi wee kwado ya bụ ntuliaka. Ọ bụzọkwa ya bụ ọchị onye kwuo ochi nwa ọchị onye kwuo ochi ya nwa na a na-ekwu okwu ya otu a ka o si aga n'ebe o metalụ ntuliaka. Kedu ife ada eme ọfụma, kedu ife adadaba n'anya, kedu ife na kpodosi isi n'ana na nkwadobe ntuliaka, kedu ife ekwesịrị imezi emezi, kedu etu ekwesịrị ime ka ife a ga-eme ka ihe niile wee kwụrụ n'anya ndị ọzọ ewee fụtakwa onwe fa ka ndị sonye ihe a na-eme, ka ndị nwere ikike dịka ụmụ amaala obodo isonye na ntuliaka afọ 2027. Ihe ndị a niile na ọtụtụ ndị ọzọ ka anyị ga-akpa mgbe onye ọbịa anyị ga-abata n'ozuzu oke. Chudozie m ifo na ọ bụrụ ọsọsọ nọ na a na-eme emekpa ụfọdụ ndị otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ arụ na nekwa anyị fụkwa na o nwere ndị na-ekwu ugbo ụwa m na ife gbasalụ nchụnta vootu abụọra na ịnọrọ n'otu ndọrọ ọchị nọ n'ọkwa ọchịchị steeti ahụ ga-abịakwa na kacha nke melụ na ngwụsị izu ka gara aga ndị otu All Progressives Congress APC Edo State ji nwee kwuo hoo ha ga ike na-anwụ na onye na-azọ ọkwa ọchị n'otu ndọrọ ọchị Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi na onye ji ọkọlọtọ ndị African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar anwa kwa anwa bịa na Edo State bịa si na fa na-achụ nta vootu n'ụdị ọbụla na ọ bụrụ na fa enwetara ikike n'aka fa na-ekwube na nwere mgbe ha ji wee ya asọ ka ha fụta ihe yitebelu fa ma ya wụzia na fa bịara ọbịa chụọ ya bụ nta vootu o wee gbazie mgharị ka esi wee megide ife dị na ntuliaka obodo n'ebe o metalụ ọchị onye kwuo ochie wee rutezie n'ọnọdụ a anyị nọ n'ime ya. Ya bụ ife bụ ihe a ga-abụ anyị nanasịa anyị ama mma ka a ga-esi na-etinye okwu ọnụ mana anyị na onye ọbịa ọpụrụ iche ga-anọkọ ka onye egorila anyị aka na-etinyetụ okwu ọnụ tupu anyị wee gaa n'iru. Ozi Igbo ndụ Dr. Chikezie Obasi anyị na ya nọ mana ọ nọ n'ikuku tata keke ime ehi ọma nna
1: alide ehihie ọma igbo bụ igbo ekene m unu
0: nke anyị kene gị ka keke ime tupu ịbatasị aka anyị na-ekwu otu o si gbatakwụrụ na ife niile na-agarube nkwadobe ntuliaka afọ 2027 anyị akọwasịgo ụfọdụ ife ndị akọwasị amara na ị na-ege ntị ka anyị ga-achọ ka anyị kọọkwalụ gị ụfọdụ ife ndị anyị kwugasịrị n'ebe ọ metụtalụ nkwadobe ntuliaka nwa etu o si dịka ga-asị na otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ nke ndị tikpo opposition political parties dịka a na-emezi ka ha ghara isonye n'ife a na-eme n'ozuzu oke site na ụdị akparamàgwa dị iche iche na akpasa ụfa na omume ọjọọ a na-eme sogasị fa na steeti dị iche iche gụnyelụ nke ndị otu All Progressives Congress APC kwuru na ngwụsị izu ụka na Edo State na nke ikpeazụ a na fa chọrọ ịfụ onye bụ ọkọlọtọ ndị NDC na onye bụ ọkọlọtọ ndị ADC bụ Peter Obi na Atiku Abubakar na steeti fasị nọ na-achụ nta vootu n'ụdị ọbụla na ife ndị ọzọ galụbeli ya na US ka nke n'ọnụ mmiri okwu gị eruo oge emebe ife nkwadobe ntuliaka afọ 2027 na keke si fụta otu ndị otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ abụrọ otu All Progressives Congress nọ n'ọkwa ọchịchị na akwụsị akwadobe ya bụ ntuliaka na mana mkpesa ndị na-afụgasị ha na-ekpesa na etu si gbatakwụrụ ịga ha asị na fa na-esonye n'ozuzu oke kegasị na mmekpa arụ anwa fa na-ekpesa bụ ihe pụtara ife n'eziokwu n'ebe o megidelu nkwadobe ya bụ ntuliaka afọ
1: 2027. M ga-asị gịnị ka m ga-etinye ha n'ụzọ ịtọ. Nke mbụ bụ ndị INEC, nke abụọ bụ ndị Civil Society Organizations, na nke ịtọ bụkwa nke ndị Political Parties. Ụzọ ha bụ nke mbụ na nke abụọ na ha agbasi mbọ n'ike. INEC ewepụtago timetable. INEC na ya egosi njikere na ha chọrọ ime election n'ụzọ kwụ ọtọ. Election nke INEC kọndọ